pani da ra ra ra gari cha ka ko re pani ko ra na sa pani simla khatai na ra.